0: nubawan ang kulukana, tantong tiyana, tantong lopana, arwangane, no sa kamitanin, no at sibela, ukila ka, diyan. Iye, siya, lahat ka lawa, lole, lola, kokanden, tu, panitrave la wera, iye, yale, siya, atuman, rare, wira, ma, hindi, ito, entao, niyo, kusay, nyo,
1: ana wata thu takhala
0: amahle athu on takhala yelo ni nimane ni e hiyo namuzia mamuzia akabikande ni nikalme bate pupagati niwa na ina kunale la kale na ra uwe hai thuri ani yo mala ya han pali wa khalai ya duwe la tani uji la nana nikala tani wa komana sino uru la lavabo anulelo no tinyan tiyana tanto la wana kala mapanyan tani
1: Nanti pun sekurang lagi.
0: Alhamdulillah, tekon bahagia selama anak sama sumpahnya korang yang akhirnya kuat kuat jawab ni, macam mereka.
1: Kau tak pun sekurang lagi ni.

0: Moçambique, Mara, 13 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: E na opinião, Niva Banda, e a 238 metros, onda média, ni e frequência, e a 1260 kHz, na FM em Riva, 89.1 MHz, ni Oneto, província, e a Zambésia, Wampula, ni o Cabo Delgado, aí ni frequência, so hiena, mokolila, niwiwa. Mas outro lacan interna, ni calenda, masoma, no estúdio rádio, Moçambique, Xinga, baka Himaraya, 3 horas, ni 30 minutos, Nerahu niweke ni mara ya 3:30 ni roba kani programa samawani ahe programa ila ya mala mara ya 4 horas ni roba kani lakana mona makua nera ni kushampa mara ya 4 horas ni 55 minutes nerahu wakula no urwa ni mwirana ayo i provincia ishishisi nuluma emakua watu wote ni mtanlie William Jackson ya sa radio no te pa usukrila wakana ni hiyo ni nino wakana ni wera weni hiye mekahu ni kaleke wa mosan tukulaka ni wihanaka miaha so hiyo na hiyana zihima sa malamelu ahu sa okuma ahu sa mihapo sahu hiyo amakuwa ayo karipu atu watene

0: Timpina?
1: Dapi
0: Timpina?
1: Dapi.
0: Ai. Mata fala heluwe ma kama hawa hen.
1: Ani kopiri. Ma khatawo ariva khiviru. Mwelele. Ki mwenrangi suende wape ya?
0: Nji, we wosu da wi matapo heluwa ma ka vaiko. Ni matapo heluwa ma ka erivati. Enna hiya no siwa wene.
1: Mchuna to ki usiha.
0: Hanu wo husia meshi we sempre kalu tako ka kula sempre contrario. Meshi kwa la sua problema meshi mwe hanu.
1: Eh, ani kopi.
0: Kwa la sua problema?
1: Ma kulumu wa mwereke mpa.
0: Ah.
1: Ma kulumu
0: we. We, wo kala na mpwano. Wo kala na mpwano.
1: Minto kiki kohe.
0: O wi haka minso.
1: Ah. O wi. Wo kala monele porque minki no navo. Mwahene nyumu ereke mpia vateva ohikulumi wa wahikana wakulana opia vateva apiki mpina eleshe ituyo mnone lela olelo wika sinapigwa sana baba leka ochichi mihakani ikapeaka sana yokala mwerani yorerela
0: mishi heni ka kulume kitu okiruku mshile kitu kulume kikiruku mahawa heni
1: apale kiko kipachere ntorano upu shirane mwalaki wanyo
0: iii Miji, we, enole la tani wewe kivewe kwenye yao.
1: Di,
0: mi ipui saki raka no hae, kana kapani laki respectari waka. Wanowe huna kiti timhe, nene wakade, mi wate waki na halopo. Miki naki pwa heo, para we anoko wichu wihe. Para we anoko wichu wihe. Miki na halopo hao
1: vaki. Miki kwa vaki.
0: Miki makesa wakava. Miki make.
1: Mujochele sawinyo
0: mpahe. Mika alweza sempi nukurukunusha. Kere ha, piti kushe. Ha, kere ha, piti kushe. Kere ke ha, kapiti. Mezi we. We, wala kiwe hii hawa. Unawaye, omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento nyuo.
0: Kendre, omalema wakilata wala kiwe hii hawa. Omalema huu.
1: Wale leane, kina kilanta huu ni yuganana. Wari osivelana. Olele osivelana.
0: Mika endre. Nyumo
1: omali hawa
0: vateba. Mukalele wa ama kuwa hini. Mukalele wa ama kuwa hini.
1: Nyumu na kichichimia. Minto kibarele
0: mkako uchulia. Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kende. Mejivate vanahala uituia na.
1: Minto ki kukoheni.
0: Kende. Oka akule nero uituia na vate
1: va. Machuna uike mkilate lanyu. Kora piheke ni korule ke ni sowara iyo.
0: Iii. Miha leke na kwela uya pale uchiteshe kutuli. Iii. Mejipele menu a respeitu. A respeitu akalekevo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano yu mwende mwa kulumuwa miki na mwa hasu.
0: Zii miko kulumuwa.
1: Ah.
0: Wala pina kipwahe vaatima.
1: Mpwahe.
0: Eee miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Ya. Mtiana. Ah kala masi tiana mumu. Miki erike miru. Etimpo yotene. Sororoto. Miki no chelo nene vaatima. Mahawa heni. Mai.
1: Chumpi ha?
0: Ii, yeri hii ni baate ba?
1: Mwata she?
0: Kilo wanda papa arupe nsao?
1: Ii, tera yao?
0: Usilo kavindri wewe, kapanyi wewe. Olo sesilo kivindri wewe. Kapanyi toyo chukuchaka baate baali. Pano, wewe, ambarani, mosu wale wera nkana wewe o wakele weta kasa?
1: Ala vinya va enre we miko, pa ha. Kino vinya wa baate ba. Wanda arupe nsao? Wanda eka chedi
0: wa kapanyendre wewe. Nintamu na hako ole domingo. Arigeku. Apabinyo, kalupensao. Kalupensao motashene. Agikusha, osilo ni virao. Kapanyi baate vale. Echaelaka. Olo shashilo kivindrewe iwe kapanyi chukuchaka. Wapensao vaba ale. Intakile hii, koko hii ni tuya monsuwe la.
1: Kiyo pensao nkisuwenle. Owa tama baate va, akusha chusaya enre mkinopa hao. Mkinaka chela, apala keno uyaka cheliwe kwa kala pensa uiwe, anna kala mwasi nkuwi, alivela, eka cha, akeloka cheliwe kahi, awa tandilo o pensa uiwe, ya vore iwa, enyo kala onani, mahi eke, awa apanye mwahawa msuru kwaya, nchawi ha msuru kwaya.
0: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
0: Mtu mkalo pensa u, ocha, okona, okachai kuwo, Mwanto msuru kwenye teke ndaka mwere wa ahia. Ale msuru kwa anchame kaya. Miyo manaya noche ilo kiva ha.
1: Ii, tiba kahi ya kayo.
0: Ale mahiye roke pahi. Ale hukuluwe va.
1: Opensao ni puro mkala.
0: Mahiye kaya
1: wewe.
0: Owa nasa ni hea. Anawasa shinamani ya alanita wewe. Papa. Papa. Ah, papa, tio mimi mwanini tumpi papa.
2: Mimi lola nkinona pama.
0: Tu papa.
2: Pake semana. Murudo na kidwe. Ni waamiri mauputi. Puti.
0: Masuelo mhocha.
2: Nari. Nari tane.
0: Baba kanoni ni pruni mpukua ni pagua ni puka.
2: Moko mo pensioni. Eu pensava no.
0: Quando pensava, falei para que eu nipuca.
2: Na adoreça, o sim, na para que eu nipuca.
0: Sou
2: o senhor. Na arquisuele. Na arquisuele em capiro, resta o sim.
0: Pronto, papá, vava, um guerreguanho, um cara nani. Um pensava um momo, um cara mequinho.
2: Ai, calma, calma, resta o sim, muito. A tua é na calaúna, tudo vira.
0: Caca, na tua, o chupra de lava, o abahan nipuca.
2: Ai, nari.
0: Ei.
2: Naru.
0: Baroto, papa vava, mwiyakule la kuwani.
2: Eh, manaka, kinovure iwaru, wani mawoo kikichuwe.
0: Papa.
2: Mwiki hukule ili wani tuyomito.
0: Papa, kebo hinulu mwa, kakakulo wani.
2: Nari.
0: Mwagilati, kina mwari yungu,
2: mwiki wana
0: nike.
2: Mwiki wala pena kipatapate ya wino pa hii.
0: Mwiki wale ni tamu inapole, ahimakaya, papa wanyo nongu liwe pensawo. Minta kupuera kakiwa kuwerewa kuhunuwa kuwerewa mpaka hiya.
2: Miki hukolelewa nari.
0: Nari. Papa, vayorera.
2: Nari, neo familia ni
0: kutuna. Nari, mhukolelewa ni papa.
2: Mewani ule kitawile mawoo. Mi kitawile mawoo.
0: Papa, mawoo hena hinulu mwa. Ama yale awani wari mekali muha welani. Nyumurupe saunumurove nye mkushai kukumuru anu.
2: Ai, wei kinyakuleke. Wei kinyakuleke. Ukitoki vini rova.
0: Kingere wa ela mai amora ulu mahali. Owa wa mwuru kale wa ugeru itani we kale wenu.
2: Nkena kwele omona tuwa pitimpina nkena kwele omona.
0: Heri haa papa.
2: Ay mika
0: hafira. Uwereiwa. Mpanyi wa kali hero.
2: Wala penu pensa uresa usi unukina vile bepeyo.
0: Bakini wala penu uresa usi. Wala mvite wa nsuri. Yona mchege tukono utopi hatu uwereiwa.
2: Ay wala penu mtumpu ya. O resta usi nivale pena kina vire lepeo.
0: Hiha amuna uwe kure pao.
2: He, nari. Nari, ate wa amiri mau.
0: Vam kinoona mamuvi, ha? Kinoora, papa.
2: Misho hilo kohetu, hilo kohi. O halela mamea wimi kiru resta usi halele.

0: Mama, mama, Maya.
1: Chumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evindrehe.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. Arupe sa wewe. Aglilin tamina kwa lewe papiyo. Ano weri wa. Kaya tuko nisa napo shamuru. Oski piya kaiwe na kaya wuluma amochela. Kancha. Tao mai ba. Apata rupu wila sana. Mruwe nyenyu. Matikuli na papale hukulowe.
1: Chumpi ha.
0: Wewe ya tepa. Anro kala mota shen.
1: Awe vinyaka wa yandaro kulumua. Opensa uwa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamila.
1: Bano ba ha. Chumpi ha. Nia uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachekule na awo anovore iwa. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha. Ni venye. Ni holani. Nia wa mwene. Nale lihere uwi ii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa uwi. Opensa weto suwende o minki suwende. Ngero uwi manaka ni holani opensa uu. Nye wa amwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Makile wa kavihera
1: toto. Na hada wa tanla chuu. E ni yendo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mroti nakuwe mae. Nakuwe.
1: Mroti.
0: Mae. Wa amwene kena tiwa wale wale.
1: Ah.
0: Wa amwene togo tiwa wale wale. Ale arivale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wabesha twale marela.
2: Okulumua.
0: Ayo.
2: Ohiyo ilori mwasha ki barakamte ku kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo. Kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Oe rahiya. Oma alo ki chave itelo. Ano toho hapo basakansa ni mwukwe ya mtu kuwena.
0: Ayo.
2: Yaki panya kwe pa yaki wela ya tor tor tor.
0: Ahe.
2: Ah.
0: Eh, wanu to hiyo bano horwa. Mashi ankela ohimo maswala ta mamala. Wani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Kahe mai.
1: Amani.
2: Ayo.
1: Kwa kava.
2: Ayo, ntamu atamelike mashi tu wa.

0: Onitaniwa be crazy. Nisipo nawe nakoso hata monet nona anyo. So teni ya nakoso mwira kumukomare lago aniwe. Yo mahiko teno no kwete la unimwete shai. Akala mahiko ntike lago ani sisa le matataro. Masuo hitepesho kala matataro kala wira mahiko kanlikana. Akala mahiko netra we nakoso. Kala ni huku pahun kala we sisa le. Kumianyu wane. Kumianyu vate. Masikonli kana nukila tisisa lukiva retu. Kali hayola mwapina atamu. Ongi kwanyi hayola pili ntaru. Yola tongkili pia makubani. Nakoso. Mwite pa wiku rano kila atu buro mosa. Kina pajera ntowabi atu mbairo. Apajero kombalu hanka wani. Napachire wahi mana atuhitu hivandri haya. Ya opangira. Ya levele muaweke vale. Bilili vale mpaka lini. Ano hikona. Kakala nino tungu. Pwane luo tungu mpaka silini. Mpaka mwaka sheni. Mweroku nusheke.
1: Niyaja mamina kuzopa.
0: 5:24. Katiwa masipuwa humubrikana muradi umwanyo. Masipo evasisu ya isabadu. Berta da Silva. Awa mutu. Kwa sikina ako nkala. Witola mansawe. Amiyo takaliwa, takaliwa, takaliwa. Mansi nyubahi. Mpaka ulime la murima okote la ikina aku ohitune la ohitarihela sotene murimo mpela awe wana matarihela sotene murimo ntoka ya no mwira kirela.

sepanto moni wira pachiro kumela sa anoni shintala noni vikana sinjene sinro himwa sinjene karakata hinro vira wa miloani nakalamaza hinro kurua anro nyonyi waka itiru sene mahale ene pahuna nariwa wowe hani tuturua nakala wamu nyere pondia manu moshele liwa lima kalaka wika wiwa lele baisotene ya rima mahawe leni varanyo mahawe leni kumali lanyo unipache rewonea wero watu pa moswela wawo kala toba moswela ola kumala yela okalo pia kavale sivale nivale vale okalo pia koholo sinjene sinjene so wadra pa himu nro wanyu wiwa vale muhie moswele piro mro wanyu iyo kelonke wadra muiwa kirie kirie kirie maluku iwo kirie mano kamuhie ni mkwenyo muhie mkwenyo mwoni pelo kala sana Onita ni wa trace chocolate. Bala peno hia wipa. Akala mpelo wivani. Kumuma la miaka. Mwopwa nyenu redra. Tahi yanla yanla. So himwa mawani gizimbala. Watepa shawenu sopela. Mwadiki hera udulipi na adamu. Mpako suela. Uiwa ni othanlela. Olumoshe na nrero tarihela Olumoshe na nrero wiwa nukia baba Olumo Nona nywira ndo alala Kampelo kona sana Suwela wiwa ratani otanlela Mwana wira tui la mazini kaliheria Mpaka wa kengi kusheria Uponyo la nlamulo Hata watakela akina aku Mpaka upuwa heria uvara ele Somo kali luanyo Eno kaliheria ni Naka ligeria musiai. 5:43. Vasisi ya sábado. Emotivela. Amaiku mlokoni matana mbo Samuel wa Mai.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo yote.
1: Nipela kwa wakati pe minane. Niyo kahila bula bula mashali ya salama. Onomma vanoro. Abana na hiru mashali waka na matanu. Amara kale ka ha himeria. Wiran dombolo ke mpani ma kusiki garuma tineta na kamuta kwani. Amara kana bolo mpani. Ikana kushaka. Etokwa. Ehipa. Mukopa. Nivaka. Kaka mara kan roke. Ina me na mara ka roko ko pelo na mbaba. Ba pelia ko na mbaba. Minane ti hina tu pipa. Kiloni na morueria. Na sorro. Pawala. Okuno. Mareko. Kaka mara ka kinoho ko noa. Amara ka ahiki ba ne uram pajero ki ti ha minane iya. Niyo ka hiku se hipa ya kuisha mara ka. Ikela ka ti pa ka minane ve

0: yanera lo babala boni benya we na e babala
1: wala wata kera
0: na hola na hola na hola na hola
1: papayo.

Mugata tila kana hundrova ni hapasikwa rwa mpura sumana sabisika mishintano sa Nampolensi, mishintano sa mpira sa Mosa Mbola, mugata tila vulaka ampira tiku mutu lava Maroku, shari mpuga makani zibisa seti, musambika shituwa sana ni Tanzania mpira meroha kula wetu.

0: Makapiro vaile mo tlamo tlamo sumana a kwe kwe khale mfalume mo mate fure boa tarde ha suliliwa.
1: Boa tarde Radio Mosambiki, boa tarde Sanja Gosh, boa tarde Cabo Delgado, Nias, boa tarde Troten yala niwa, khale mite kunya za Radio Mosambiki.
0: Nashukuru mfalume. Fama ntipete kota kota kwena makare pila ya na matanda vule wira sorti commission tano sa musambara mukwa ha waneraru wa fera wa mpura makenla we nsana omushinda asoch potewa pempa mpera milumutika mosa na we hempera sheni.
1: Upachira na moni mpira orerla wazisa le kipa za preparan ria upachira kipa si asociación sportivo pempa na mira kipe moza mpaka venira jornada pelitika ofora intika vateva ni tambe na moni ferovia ruampula emana ni hepara orukunusha waele yerane jornada pilu pachira jornada otukula mitego za mpira entre kipa ya ferviario nakala ni kipa ya paya de pempa kipa ferviario nakala tule ni manduzi wala ura kawani resultati ya ware la para mate putu waelu ireria investimento ireria paka makola wantano ni tampe wa joko mpankia ni kipa opaya te pempa en termu ya perishatao ya resultatu ti ya resultatu ya wane nlenrere lo wa to venchene para la khalla zivedu ni kipele ya frari wa pula poto kala hiena ni na acompañar mi te kunya za kulupinya masi waele zanoni hendria o estado 25 de junho mota drinkao o mutare linha yo linha quase metade wa 11 so menos número 30 ni quarta rete e ferroviário e preparandoira qualquer jogo tiene mal doimo euro ntikavate o hana wira manero tene paro hiperter jornada orrer aliado hiperter punto y won la waka mi mari pirore rawat vinceno kala kaura kavo akumelezionatu nem para ferroviario nem para sasan sportivo pem
0: famaila bla wera sana mali bashavanchene wera na mushini yai muhona mpokra wera ni hela tatana yoku tamugina kweni sa kumela wa mpanda pimbine kiona yona safara wa mpula masana mushini kiyekere kana makumeli yakewa ya lavunla moha wa moteko ana mushini
1: Sempre kuwaele ni rani yake kazi noche la koi kumela oi kumela ka ele wirepe ni rani avaleshe ana mushini potu ima aliash mafunti potu ima orawe kinako porque na azula ura hata ura nuhima kake iwa ni rani ya maswaele irani yengwe mwantere mwa lensi o mwantere mwa kolu kiyo wakati wa wata vinjano kalaka ura jornata zovira I so preparari para porosima jornata ferroviari unruwa tuka oforata kaza
0: Mwana la mwantasea ni falume tukira kamishita siya sampira sa musambola area ya sumana ni hiku mwere mwete kuhu
1: Tila malohima proprio trenatore vitro mayampa wina jornata yao Monsampolo la Monsampola olipa watra vencene okala kaura karina tata zo okala zo romelea ni kulupi enveji yo meliorari kulupi zintepa otikela batu otikekeka otikelo tulua watra vencene okala kaura Por exemplo, ferroviário polo ali aripola roa roli pela receita water vincene, que a receita em vez de okela, quem que a receita water vincene, o calaca vincene, o truque na mele, na mararo na macheche, culupi tinte por truque luzuli, ni vamos a próprio liga, tunte por cafilica water vincene, então onde logo a mim, campeonato, ou Monsambola, em vez de eu melhorar para culupi, onde para o ano, lá tem que a water vincene.
0: Forma que lá que eu a Monsambola, moco no motano, nem mona truque ringua, ué, kereke wa kanle musuruku wala mahalle kama semekana mpira ikiana tumakana mutukira musambola
1: tile na mali musempre alipele lwa watu benchere mwenza na tule ni manduzula ura musambola tula hapinyo kumoni ni musambola tula harere makuta kutuwa watu benchere jornata za hata tempo isuwa ni hapa ala pena la namira jornata anera runetra onizula ura sumalelo nroti kwa chismana shima si poepuka mwenza na tate mpia wapajero kwaru kwaru watu na makuta kutuwa watu benchere nta wone la waka mi lika kanira ura karna nzuruku masitule ni manduzula la ura lika karira nitifikutata watu benchere matuchoka turu benchere tala nita nilatua vuhu shtrata zari ura pile meni chuhone la waka shtrata zari zora ra watu benchere arawa implementari waka kwa mwini implementari wala pozi kina kwa pile meni chakata kulupi arawa insijiru wako yaro himero waka ura tumekaru ya zulu pali sinazima utokaru por exemple kwa mkaru zenye ya mekula na ji ura kina kuyara wakanaka karu zenye zulu pali paru kumaboro ro kapitele kato kumaboro ro lishinko kumaboro parent uone la waka masitule ni manduzula neparo vira shtrata ni shtrata ti zokana makumumuneshe
0: zoti
1: pakase ya shtrata zikina kukazirina alikatero wate so kumaba paru ro nakala nite kwa watu
0: wavani kuna bembinya ni nrote ka provinsi ya Oniasa lefero lishinka kereke mkalo wa irampo kuma mploroka Oniasa ni vira ya mwani luani ukalo vira na mati kupia utika ushinta
1: miyo honi la waka para kipa zikele musambola so kulantru ozula wira urna mite kozo kumbilikare ta wata vingene nurna mite kozo lipa wata vingene waele ni rani sokiwa manera magina upoto kuma kabu delegato paru piwa mpulaba paru nzulo kabu delegato shtrata yote po nyanya wata vingene so shtrata umpakero panya shtrata warumpia distriti yonama kale provincia wampula masapa ukuma juri para opio vasitati wapempa tampe shtrata nkalezo huonilo waka mipara kipa yazo kabu delegato tazi kipa zintepasha uro panya sha utungwa wata vingene wakala kabrata zinrawa wetrasha para latu ilani
0: mfalume msula msambula rana makuru piraka mloko meshikana katora ze kulubish mawasheni wakuta jornada uhalaka makuru mali ahinte kukumelo kemume adebe hati kampira li nifiroshini kuhitini kampira wanli
1: elati ilani manlozuela wira kampionatu la lika ojelio himeura kampionatu regional ukalia kampionatu regional na kelanawaha furviaru una olishinka tikipe mudhiri mekaya kiwa utokipe kinako Ferviar wampula no zirpili o
0: kapitalikato
1: pili
0: osofala pili
1: osofala zirpili o tete zirpili akora parlato ile zo suli tamme
0: somana pili o yola ade voro nyambani nepetela kunika no problema musambola
1: arwira pelmenish o casa yo kale kipe kinaku yo kayaru
0: yo wata mana baba ni nyambani
1: ya rokela zizale ntawoni lawaka o lo kodwo himo wira regional no kodwo himo wira campionato la campionato so provincia na arburo capitale
0: ka farmo kusome bakani ba kire ke ferro lishing campo rodrica e ko hentala na ni bembinya on rock la jornada 12 a ferro lishing colon rock la jornada 4
1: para ele kan legalintaro sempre on rock sha jornada ko necheshe so lishing con rohar na jornada pili ele ni ro equipa en rock la tifora ni poto kala la tze anno so wan pulano enni na kala equipa tampen rock la tifora o lato ile o cap delegati hanne kala ke kipe interferve arlo na kala o kipe le kala paya de pempa
0: formula batan per kala kadri kinwe bare ko helena ria musambara fara ona kala tenken sanna ni baya o shintra baya per musa kula vetu mi ole wera ar impression de kona kala portu sanna
1: Wahele ni wihu ni wahele ni anipanye atraves ya redes sociali ni wewira arimpula orere la pa primera parte mpaka minutu zomala masi sempre tule ni manlezuwa la ura kipe kwa ya lukere nkanyari upachirani para ferroviari wa unakala ela preparant ya ura pilimenju tre jornata nya ya muta ni nkumi huvate pili ni trigi huvate ni hana na aprovitaru kuportunidati miyo woni lawaka kwa muna maziwa liwa mpira kinimba para pen kipa ya ferroviari wa unakala wahele palanifikandri ya
0: mutrator mahola amusambole ni nove pontus
1: eke kai wahele palanifikandri ya kukonsikiri diresa yo ferroviari wa unakala okanyari pontu bate
0: sotaro mpira weta tikiswa mpula mpira ndo akilowali
1: ike kaipola minunga nyari bate ni mpira moza okanyaro fora par ekipa yo paya tepemba sempre tule manozuela ura sempre un perter
0: mpaka bakarna mutepo
1: ike kai
0: ni shinte okomanda mukumano
1: ike kai ni sempre tule manozuela ura sempre un tika ohana etuzawe zohima wata bikire ntawone loka
0: kombali ya Arthur Semedo korero level la mol mu wata mahampira tikiwa sanra ko era na mushin ya ivolo hantata mbro ta tikingwe ni bayo peke pembinya makombali ni vitor mamba tahila bala mahana mushin kire ke forna kala undika na mushin wala ana makombali hala mutakwa tamvonya
1: ele timal tilen manuzola wa ele irane ekipa ari wira ferroviario o nakala atinke jornata zotene vate primera jornada segunda tercera hipo tira namira kwele hirani azizo enira azizo karakaura ferviaru nakala otika fora ta casa primera jornada waela on hendiawa nata matoten alanzibelwa mitego za mpira komunikasyon sosiale waele prestasa wa pankiawa ni kipa ferviario o wampulano ni joko mota ntinkiawa ni elenirwa wira mota wo himo elenirwa portaje mota ampankia joko wa resultato hinoni unena na makazi ni tutushera wakala kaura ohoni hera ni kipa ferviari ampule kan ni kipa yulupan yomvikana ferviari onakala entao nena nova kwa lukeri mruangwe potu ro kontare kiwira sempre na mwinyeriwa masiwa ele pelmenish noni ni mota prepararwa kipa ferviari onakala orwa u onakala nena nova pelmenish mpaka pui jornata nya en roka le tuyoli pa wata benjene paron kanyari kipa ona kalo kalakaura kwa lukere arpitru kana facilitar kipa o kamba herria kipe le honi hela ka capacitate rena na honi hera ka mota wot ka wata benjene altur semete na nano vater nator un pela wimana ni hau kalakaura ternator experienti ni ternatora kalai o kalakaura resultato zinira ni ampaka va tre jornata o tule ni manduzwe no perteri va teni pembinya tipoch a wot ka ni kipa yo ferviario ampula a perteri tambe pola moza o rodi kan wentao ternator ni nano o kata ku kata jornata unitu tushala wata vinjeno kalaka uro pujetivu wapa ya tepemba mpaka wapotu roti kela kotuli wa wata vinjeno kalaka uro kampionata antano kampionato otepa wala mila wata vinjeno

0: Mwa mahiku okati wa ronwaka.
1: Hey, muka vihere ni badole.
0: Omicheka.
1: E teke sana nacho.
2: Ahivi we.
1: Muka vihere ni badole.
0: Okati wa pia komicheka iwe.
1: Enamo vika. Kulu kwa tijaka wirime.
0: Karimu kipiaka. Komi nikalako. Oka emeteliwe ya mahiku ala morumu. Mahiku ala miravo kanera leshe hoi kahariwa mesi kasheni wemetiwe vale. Nimiyo karina mkwa haworu pawe iwe. Tovale ili waka wewe wirwa eh masino. O kala peru peru no mnera nyu mamati balo hiu. Ono hani we murumu. Bandrela amuni ala walu kiheri ayala. Mekene naka peru peru sheni. Kiro ko nyu wale kumnono wara siwa maleso. Maleso wale o kale himi aya o oruli waka nleso nle. Murume mno weha ikarari ikina aku. Ikawanya iye. Nsina na ya ntomi kinako hawento. Nsina na ya tuyu indriwe sheni. Kiriwe nenele. Inenele sasuwe nliyaka kwa umeko. Okati barumpi ako hiyo kiniwa cheke cheke cheke cheke cheke cheke cheke. Komaro kalanki terela. Okati waru yako wanina neno wanyaka na kikoha. Wivali mwiranyo kimna msuru kuntu peru peru uo. Mwamulive nshene murumo. Mwapanyo we msuru kuwamulive mulipo omenteni murumo. Ohrero suwa lila wametani. Mahiku wenye ala maupajari ya ometake miravo. Kiro hosu wala nani. Wale tuyo mshunte nana ano baba. Komu nari enenele la kari wana micheka. Kinanyi herawaro kala mwamapuru makina kubavu na mwiri hana su. Ele ovira zisa ale kinavinya kiro waka. One shilo nto, okala wewa na miche kalelo, orimpu wamo one shilo vale ni hili aleke. Okati wapia kana beni waponyali itara mahinya. Kiri walelo kemondro wawani mundrupa weno. Akala leto kempela ako apresentarinu hiula. Ha, wimu asuele.
1: Alopano kesebeza.
0: Komwevo, kiri wa ha.
1: Yo, go.
0: Kirumperi le mosa kinave nshakome mano amwene.
1: Arumapo.
0: Kira nto warweya kuwani manto mento kimunyakeleke. Kirwa hoye vahila. Nimuru pele lola matipani mpaku shele liwa.
1: Arumapo.
0: Enenele nisuela owelele. Erobaya noniva eno turumela ni mwamiri ya kakarakata. Anto lelo variaka ni kapu na micheka. Kimuko inyaka we mano akapu. Okati wariaka weno mwamahiku na mwira runaha akumane. Nkarosu welo terekeliwa. Nikaaniwa wiro terekeliwa iwe konterekeliwa mlopwa naru. Ariwa nakala na atia na pahini. Oni panya kala wero wa rimeshe imeza zote ne. Iriva teruwe ne.

0: hariwe mukoi wo tikinike ya nolore mwero wa mkwase ya konlikana. Kini wendi ayo kati erumia sezora yo hiu ni minuto mloko muhula rane. Masiba no muhula we nakala twaya ilina hararu na akapule. Oi tu sete. Quatro, dois. Seis, um. Sete, seis, sete. Que ralé, que tigele hoi. Vantunaya wakuvea, irua wira makea. O ulula, hata ulula, vantela makea. Oito, sete, quarenta e dois, sessenta e um. Sete, seis, sete. Arami, o radio Msambiki. Ori mwari nkaya kan kamata gani akala ahalwa la ruho lwa rami nkaya kai hali so wile liwa
1: yile lokani wanu
0: bakani bakani insina na yani animwira ya kulutusheni
1: vane martu kumata kwa marta ni bare ona mato la
0: ona mato ona mato ah o marta ona mato nkaya kena mato ayo
1: ah ona mato ni ila siwa
0: ah
1: sauri ya papita ya mata wala taka nino dan burung kum kwati ora kanno
0: uriria
1: ai ai uriria
0: atu mama lako kuma ta manebo
1: atu mama lako
0: ei
1: no te yuna la to mla pa moment to grewa ta me lava wata ta nyuba wata me mi helim ba ipasi ko wa ko pelanno
0: ah muri ya nyubo
1: ah ei na la to
0: ko nyo ei yo malele kereti tumuli pale ya ko ai ya ya sai sai to Vale, watamela wala simu vale vani kaliwa vale kero hito kuona tata ko muhimaka o muhima wala simu ngaka ihali
2: salamu maro gai ni wo
0: makani makani sinani animwera maprosheni
2: molitu verde imwera wanarieke no
0: wanarieke nkaya kanarieke ani ile liwasai ile liwasai
2: ani ile liya sabama
0: ah vamunera ni Manu, ulu, etuila sheni kiroka pata wala atua wata hindwa sana. Nkaka ihali saya. Ado?
3: Nani?
0: Vakani vakani nunu, kaya kihali?
3: Vakani.
0: Kaya nsina nanyu ni mnimwira kulutusheni nanawe?
3: Mnimwira omurupula mno.
0: Omurupula? Mnimwira. Ah, ekulutusheni shabale omurupula.
3: Onshovola.
0: Onshovola. Mimi hiku nekari aka wivu kaheko hako omwe omshovola karere wata atwa nki pale u orere mrima. radio eteta kama wani kinkelo kumihero omshovola wivo namata nwile ndwa. Nsina nanyi mniri wani? Mana?
3: Manu?
0: Nsina nanyi mundri wani?
3: Anshita.
0: Anshita sheni?
3: Antonio.
0: Vanto, kinimona mufaraka telefoni, muhiaka, muweha vaikowanyu wa hivyeke?
3: Ba murua.
0: Ma murua, oru wea?
3: Lechina na waka inye.
0: Ayo. Aka kumamoka hakene ka ikhale kuira kintuno phanya emanlene a telefonu la mtu kwa nunwala a okhale wira hima wira ya andua amuru wa karakataya a o mrupula mukulu tuwa omshobala nkaya ka ihali hano
4: alo ponoti mana ponoti
0: ponoti kaya ki hali nunu
4: salama mumwe na Lucia ba
0: a nunu Lucia
4: Ayo wakarowa
0: ba. Au, muri wakarowa bo.
4: Ayo mercado, we wata mel mercado centre ntu meni kusimo.
0: Ah, ko, ko, ke ba to banti kina ka bo, wa to na eva bo, hito no bakani.
4: Yo, wa parajato, wata bela parajato, patara parajato.
0: Ahe, oko, ko, ko. Masinka haya ka.
4: La beka.
0: Masiwani wa salama u.
4: Wanu bakani mino noriria ti
0: ayo riri ayo
4: ayo nati mistratora hoeno arne horinanti ninde wona anni nwaram tego sana
0: ayo hayo uko rera mrema mamao
4: Awa mama norera muri mbaine.
0: Masinkaya kamkalelo wa mawani mo vanila va wani wo.
4: Mawa mo salama salama kina tiwiwa. Mhm. Kai kino o Mosambiki wo rate Mosambiki atwa wo kumana lukutori aka wa kume.
0: Nene mshukuru muloko nera ni ileliwa kanunu.
4: Ehe.
0: Ya vahe makoma so a mlamwa wani wo na shina mwane.
4: Ah, kina ba mokobato amanna kame ba salma to Antonio Kiriva. Ehe, kina ba mokobato amana me ba kiyandre batale na Manuele. Ayo kina ba mokobato borokora ka mpula wona timeli yashi, Zakariyash. Ayo, ko viravo.
0: Mio nunu kiriwo shukruni, kino pentela ni wira muhini mwalana se, muhimtukora hati ola nlelo mniweke.
4: Ayo kini wate kewere kitu kitapela kama hupi se yo.
0: Kwa shukurela nunu.
4: Nimi kwa vera kwa shukurela.
0: Ai mai. Otoko kale iti titi amali mi. Titi amali, yamali. Karante sayi. Barisa uhia shi ya malika toto peliwa wirwa aa ya hakanle wirwa yo wirwa murume onnira tamirabo kahe katoko ene hiani
1: akani makane kai kini omisore iwo
0: aa omisore no vakani makane kahe kansina nani mwirowe
1: nsina kene asinga no sense yo mwana parahima Kini mwira osala wano Epari yona makaru
0: Ku, vo mru na makaru vo?
1: Ana makaru
0: Anka haya ka ana makaru Wile liwa waya inda sai?
1: Masi, giwale tome Kuna wana wana lukwani wala Ore rafo delo baba
0: Ay, o, ti ore rotape leyo Kisi vela ka iwaka So, vanto, anka haya ka Owani wo, salama, salama
1: Masi, ti ore rafo bate va Ina anaka atene nini liwa salama
0: Ay, mwae makoma so kunyato wani wo, vahitepe?
1: Masimi kile parawasi ni mwae, otaka hake panle inyo lelo wawa, nkira wono rea parle inyo lelo wawa.
0: Ah, ano pacheria?
1: Ah, keno pacheria, kena pache, kena vahe makoma so, maraga atelestina, mwana, anakaloka.
0: Ah.
1: Ah, katkirante ni hakato na mama.
0: Hmm.
1: Ani hani wa Lucia, anayara maraga yao.
0: Ah, he.
1: And Mulamaka Alberto Kaloka, Nimutaka Fernando Luisi, Nin Lamaka to Sassento Kaloka, Nana Cavaroni, on Kenoko, on Pacheromia, on Nizilia, Intercena, Nusensio, Salunaka, Ne Castemo Nusensio,
0: Namusakina, Kutupa, he. Ya
1: muda kina kuna anihani wa Hasani.
0: Eh.
1: Junior.
0: Eh.
1: Alberto.
0: Eh.
1: Anantepa.
0: Ayo hayo hayo. Mahia katu akina kwa mpaka ni hiku nikina ako.
1: Kwa rame kwa shukuru la masu kibi ya tatayumi ya sandoko kwa hatu. Nisa niwe.
0: Ayo. Nime nkero shukuru la.
1: Nime kwa shukuru la parilinyo lelo wa kumka kalu hawe la parilinyo umusore hiyo.
0: Ayo.
1: Otro
0: que haces. Un coche curela.

0: Sexto andar. Amigo, Kiri wawo, a pio, a bakanlia, yo wele preti wawo, a tera kadadi. Ankaya ka tokwe ne yali?
1: Ile yo man no kai wile liwa.
0: Bakani bakani, sina animwe rowi.
1: Sina nake sito sapa na kwa hunno.
0: Erwe sheni?
1: Sito sapa na kwa hunno.
0: Ah, una kwa hun, kaya ka wanu na kwa huwila.
1: Ah, hila salama, kitiki no misora iyo.
0: No misora no hila utu.
1: Ay, hombre, la chantara hula va.
0: Oh, oh, neliwe ni yobo.
1: Mashubo que mande mullaku.
0: Ah, Ayo, ayo, ah, mostare.
1: Ayo, sagu le liha manu.
0: Ah, mostare, mpaka wakati mkina ako.
1: Sapa, mina.
0: Mazinkaya ka ambulamu unashina manuani go?
1: Aka, nungu ni mansaena, rebala ni mpera matubiaya.
0: Ayo.
1: Mnairu mela mtoro, sera waya, ya, tumanda mwane shuyu.
0: Ah, ii shuyu, ee.
1: Ee, sabo.
0: Igo, hano, moromoloro kukula makuwa niyo kililiwe, mosabo zizu.
1: Ni hana, ni hana, sika tuwele kasanera, tomi ima alela tu.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Ayo.
0: Kaheka mbahe makomaso mata ni wawani uo?
1: Nenda gina waka makomaso amarga ilda marchanti. Ni manaka fidensia. Nargo raka sa senta mario. Nashu influenciu, ni ireniu. Nelto, ni neltu. Kempera babo tu?
0: Minkiruo shukuruni. Kino pentele niwera hui ula olelo tumuluko. Kali hereke ni mjau kwayo la atumkura mreteli.
1: Tapa, tapa, muluko, chachale, chake, utere, sore, olelo, apa, hormelo.
0: Amin, amin, amin, amin.

0: kati waron wa kam kwa mosoro vani lanana mawani ke kanlo hime gulutwe ne kahi woko haniwa kawirwa nyo aidwa parata parata muruga amula mwinyo alwani wensina na aidwa shemale ikiko haka we ola nova familia ola Karoko hawin kaya katu makoma sawani wo. Ave keleli wa kiru antova. Anki halela neno wa diwe na onki kanlo wa diyala. Toni ruwa ya yon. Mawito na ale vale parata. Na wira la vila kana atuwa kina kukiru wa. Ah, wankaromba. Amla mwinyo alo wa diwe sina na vale. Ariwa asheni. Kaya kanyala tokwene. Bakani, ani mwe rawi sina naya?
1: Ani mwe rawi ulu tinno bari
0: onaivava.
1: Ah.
0: Andri wa nini sina?
1: Andri wa rasuli wana mastoni.
0: Ah, masinga haya ka onaivava iwa tu ileliwe sa isai.
1: Masinga ni ileliwe salama kiyawa yote ba.
0: Ayo. Oh, ni hiya no shukure lava vira tu ileliwe salama. Ayo.
1: Ina.
0: Yaro kalawe mlamu haka kamlia nile kamwe ramba hema komaso ni mtuga kepa hiya rami ula
1: Gina vekela mwarakandri wa rosita mwana rupinu Mwana kaskia ivu apapa ya maistoni yu Kwa pera babo
0: Ayo nihini hashu kurela na pentelawe wani wo mluko omareshere ekumi awe
1: Tá,
0: obrigado. Ai, mãe, tchau.
1: Obrigado.
0: Não chucurou lá, vende pra lesana. Ah, vantom, kahayaka, nira, samma. Dezoito horas e 46 minutos. Minó que bacana, nem que lá tuquara, mulola. Kaka, e hali, sou ila.
2: Salama, gai.
0: Wakani, insina animwira uwi?
2: Inamwira matotoro narua kishkolos.
0: O matotoro, nkaya kwa matotoro yuo?
2: Ayo, kato mwe kina kumbe yuwa kaha ration.
0: Wakani. Aniru wani insina naya?
2: Jonitu lare.
0: Lape?
2: Kemwira
0: Jonitu ilaru. Vao kala wira vahila ruwa mbahe makumaso kunyato na kala kamusi hao.
2: Namba mapra ka wichen wale tinda hono wa mota. Na ato tena nkiuri ana mwelo kulukuel.
0: Iyo ni hata pela na pentela wera ni hikula nolelo na vawani watu avrihele ni paraka ni male leo.
2: Kwesho kurela.
0: Ai mai. Kuma orua dash flori. O matotoro wampula bayo. Vanton kayaka. Hakala toko inyala ruho lwa.

0: a pe chimpina? A pe chimpina?
1: La pe?
0: Nini a pe heni?
1: Machuna ko kwa kule gani mota he ko chichi miha kani muni la pe?
0: Ko chichi miha ni mo hama nanta ko chichi miha mi? Wananta ke kende wananta ko chichi miha mi? Ki mo koha? Wananta ko chichi miha?
1: Ko kwa wale? Ki kuiye ni muni era mwerek I mutia no lana ki chichi miha?
0: O kititi na mi baba nkinkale etempo yo tene pa ikuosa ka pi pi pi ne ukichapela singbali ki pachinda kami uchapi kuome ka ka uchapa mikomeka wona kichapili lini
1: o mabeyo chelero ka na uchapila ni ndo mumu kilati mupueli eh mutia no lolelo hiyo kika chela mahaya sheni yo kala mu
0: meje o ki himerens mo hene nka hima
1: le munera ngino chichi mihani kana iba ngo chichi mihani yo kala mu mvonyani kinona wi anikopiri
0: Ehe ni mivate ba socha hinkintuma
1: ikale socha ru
0: wa kula hene tukina
1: oche kula na ta onkala ntoko uiva teva no kweliba mwoye lo che kula wi apiti mpina mchuu sivelua ni mkwa awe wana miecha mkwa ha ahokonoa aninto ii maraka kichalaka sivawa le koko haka ni mohecha sana mwereke ai kohecha sana Iko nalaka ileshe ileshe. Murima waworege ni marakamela. Ika api yo wani. Ika mulela pinti mpina sinira
0: nea. Nkamala. Bitu wakona kapeo mala. Tu mala. Kama kwa limiki mi kikilote tuke bakani nwene. Mwanu hiki ndu mi. Etensawi wawela. Hii. Etensawi wawela. Ani nyu etensawi ila inahala wumalani.
1: Ani kopiri. Sinto kuhava. Waka mche kula ni miyo. Neshe ni. Nani musuru kukua ukanlene. Ipalanu sabata kisi na mwibwa naniwa. Mbano ni nchekule kamota henu. Musuruku mwaponyeka mungumela ye kinyu. Mwahawa cheni. Hani nchekula.
0: Mbani nilota ya musuruku. Kinilota ya musuruku wa.
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Wensa wayo musuruku nu.
1: Mbiva nukona kukoka chedani.
0: Wetu ni musuruku nno. Sika weni musuruku sonno sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Ni yo munaja. Kila mwape yava kireherera munaja. Mano ergi eochan kinyi
0: hai ewa mchenroi Kwa kona kumala tu kinimi ii mkwa kola himete Mkwa kola himete Purike miki kere wikire wakani Ikende mikende murima kwa
1: Itensawi yosi mwele la mahawa heyo seyo makale la bateva Tahinecha msana Ani kopiri nikala inana chekula Wano mohiyo yo chekula Kinumo nilende wawi wewe muna teanyo Bateva muna
0: mdohiwa Mikovela.
1: Mikovela.
0: Mikovela.
1: Oho kachelani?
0: Eh. Miyabale kinene makwa hao vato.
1: Nginape.
0: Kowi chui. Miyabale penaki kwa hao vato.
1: Yocha ye muna wihanyu. Nginape ya?
0: Onnape ya. Mishu wapi ya wen honape ya pama.
1: Ah.
0: Si. Honape ya pama. Mutocha miniponda na khala wana mchupu nupa hee. Puri pa hina jamalashi. Ne mutesa muhenda mone na nyuma mahusi ho wape asoka
1: mutesa marungwiha
0: mesi woka kulewa muruneni
1: mutesa maungwi
0: kendre ye woka kulewa muruneni
1: miyonga nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuwa musuru ku munchuka neheni mo khalano ni huta nanyu muhedanyo muna
0: mesi
1: lopa na to
0: dera ye hale kimiki lote tu wewiwe Bika lutekari tuka kulewa murugi, kuka kulewa, baateva mudopa natani, baateva.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo
0: hivyo. Wano hipo hakao, ohipo hakao baateva. Ohipo hakao.
1: Chumbu holakamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsa sinu, michuichu, baate miko vela tu. No, anamo nina wachi, halikipachenda kwa wachi ha. Anamo nale hiya kutela wakina, anamo na hini wakina, yale teduweki. Akina yeko utela hiyo na miraba.
2: Mai
1: Chumpia
2: Mai salama
1: Amukumi
2: Mai apitimpini tala Etala
1: Etala
2: Na etala
1: Wisoti kwa Ikibasa mai.
2: Ah, ma ya kalena wa mwere pe kruwe le bakhani.
1: Ena morwe da wa manaka.
2: Ma ngwere mna mtopa mna bara mteko.
1: So di chumo ha enkeri ha ba te va chumpia.
2: Isento.
1: Ati tha.
2: Ah.
1: Ee, ma kalelo aya. Kala ikhera iha. Ba no a rukunu e rukunua. Minto ba no ne waka chela wene ukahia. Ei, kala kedua kama mmoko viri hamo teni kina ngoo cheda. vale vale kangulu miha ya waru aputi ha maitaya ya na yo achuka ya hikalo uyo jababa nseke ano wako haina mikino hivi hayoja baba ukala wene nereke haye ochekula ochekula ro umhima yo chekulo wi ipelano sabate va msuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale merula mapanye na hada wintume ekatera o nsirike vale hoye una mojelea anwo shimene kinontanu bulele heni vale katani kunonya kudihana
3: mai kwa kolele ni kai kai
1: mm
3: apapala hulu vala
1: mm
3: ali mwirgo ahiro gankila yo
1: kiyo
3: ndi yasiyo okwela iwo yoni haleni impela mthumiheke ali yasiyo okwela wiwo ini haleni impela mkawani keba
1: ya wana
3: mkora ali ali yali kwela baba ali muro musaya epa githuni mpa ora nuseke ala hulu vala khamteko wa hikiro gankila ya yoni haleni thuya ba
1: wadongo na hulu vala hulu bande
3: mm aya khala mira mu mai ya mira karere Shem wa hulu valale Nyum ale yorera mahike roke Vanunto empele Masike mbira umkia no kale papaka Papa akon kale papaka
1: Hihi jumbu ya Uwa konfusu
3: Uwa onruadha nera halera Usule wera wakarune mpa harine etu Mashada ale Mahike roke nruwa yao Kahi ya ini roke Kono wa kapeli hawa ba Tame mingina atuna yale Aro kale ra papa Mio papa tinha o yari mana yari tinha hanko so piwa na kala hamba hiwa ku na kala hanki hamba hiwa tu mio to yari minare mamo wera ma wera ali ma hikiroke ali aroma anya kuli ano to me kaya

0: Mama. Ma.
1: Chumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evindre he.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. Arupe sa weiwe. A glilin tamuna kole wera papi yon anu weri wa. Kere tebo neha na apo shamuru. Paski piya kaiwe na kare wuluma amonjela. Kancha. Tao mai ba. Apeta rupu ila sana. Mro wanyenyu. Matiwe na papale hukolo.
1: Hey, chumpi ha.
0: Weiwe ya tepa anro kare mota shen.
1: Awe vinyakawa yararo kulumua. Opesa uwa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamila.
1: Walova, chumpia. Nio uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachakule na awo anovoriba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpia, ni venye. Ni holan. Nie wamwene. Nale lihere uwi. Achalo wani huu ya tamao. Ariwo uwi. Opensa weto suwende o minki suwende o ngero o wimanaka ni hola no pensa un. Nye wa amwene na hada wa atanla achu.
0: Mwakile wa kavihera doko.
1: Na hada wa atanla achu. E niye ndo ya kavihere yao. Miku shumu nyaka amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omano sino ni moreda chumpia.
0: Mroti nakuwe maeno nakuwe.
1: Mroti.
0: Mai. Wangu ni kere tiwa wale wale?
1: Ah.
0: Ah, wangu ni tuko tiwa wale wale? Ale wale wale?
1: Ana mpona.
0: Odi! Lebele ligo. Wale shatu wale maela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo iloru mwasha kibarakamte kukarehira nene itelo.
0: Ahe.
2: Ayo. Kawoka mithala.
0: Ahe.
2: Uwira hiya. Omalo kishabe itelo. Onundo hapo mbasakansa ni wakwe ya mtu kuna.
0: Ayo.
2: Yaki panya ikuwe pahe ya kiwela ya tor.
0: Ahe.
2: Haa.
0: Hei, onundo hiyo vano horwa. Pashi ankela ohima maswala ta mamala. Uwani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Ahe.
1: Mwakaba.
2: Ahe, nita mwate mwileki mwashi tuwa.
1: Kada suwe lingho wii. Ani kopira tama wani. Ere da mai perwa. Ano ani kopiri mwano lata wiye chumpi. Ariki wi mai. Apapale. Ankalo pensau. Oresta usiwe. Miki hasa o chivo. Ikala. Wai lekela. Mahikuta vinre. Chumpi ha. Iwale na si kwawe. Wii aditanyo ya wano anovriba. Ole wii. Tapa hapa. Opia yuo. Ikirena anovriba. Ana wanakilela wimae. Nrowe na wona papa ale. Nara pale muulumano. Ano hukolo welo wani. Ki ii minki ya wo. Nkisuende wo. Akela yao. Apade amanse mosi. Kasuende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wii. Chumpi haan rowe wa amene. Amene yao teni suwede ni piro pote no wasachu. Ya tami hewo wada ya kushero shvitale.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara. Wika kushero shvitale yo kumelela yo teni yewe kiti ya wawivale.
2: Ayo.
1: Nera kamwene, wani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Haa.
2: Epiro yuwe itela.
1: Hee,
2: ritala toa wapakona mwane. Wanya oresta house. Wetumpu ya.
0: Miyo.
2: Tumpu ya.
0: Amwene.
2: Kera, anikopira la titawe.
0: Ayo.
2: Wemira wakwane la. Wakushati iti. Wawane. Masininae warohe jipatala yu. Nigilati tuko. Wala unkelo tu wakushatu waroi jibakala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karugu. Kuhera wakusha papale ka wera nrowani. Anokota.
2: Oye.
0: Wakusha jibakala. Anokota. Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala. Mamanera ii vaa varendaya.
3: mbowe wamwene ngahina twalo khala stokwene okelo hulumana
2: pai ndoze ndimuleke
3: na
2: ndore teke maya pitimina ndoto u
1: mai ndiu
2: ai ndoe
3: erke ha mai ndoe apa pale ningelo wiwa
2: moyara na namwane
3: ayo ningelo wiwa kawiwo
2: moyara niwa namwane baba hobi mai
3: ai
2: ndilele ke manjene murimo hore aka mashi hao apa ni bahi odi odi odi
3: apa madina ma anko tsumule
2: odi oh ich so shuba
4: apa pa o ta mwini ni ba mukala papa hi Ei, me tosa kansa. Ei, si mi kuru kuru kuru ma kutani mu.
2: No kore mo te.
4: Ei, ni kata sene puya. Ei, ba ke ni karu kwa sene sa. Ei, apuya me vita kapa hi olala.
2: Oh, indeed.
4: Ne papa.
2: Ni mo kusuka ni jipata ala.
4: Ei.
2: Ma jiti, mo level, no kore wa kera.
4: Ah, no kore.
2: No kore wa ino, sura wa o. Ba no, ne kuru nranyino, pensa uno, wanyino.
4: Ei, amene. Kosu lo resa suna ha no wani eh majapu ya amwe wani wu mina piti mpina eh bathe balona khala moro kinera we ekimumule etau komu kwa twa o piera o kupwele baedi ya kinera ha bala pina ki resa us wiwire ke hala tabri ke peyo
2: ayo
4: manu tuti bato sithu sa sina ke poyira kuna se kuririnsa baba kuya mi eh kum Kola la babuya memurimola ai ai ai ai
2: de tinkarirantu kuprima ndi makusura njipatala ora machemurete masi maya pitimpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati talena tower inaruwa mpaka kukhala open sound ha vaka heri kuna vuri ya murima retele depo moha itu mpaka nyuani wu
1: ke uto kina pakelaka kinona ko wiva mwene kere ke muluma kwa roma hiku nana chichinihana ani kobiri nari oche kula ni bananaka ayo awo rukunuwa ekirukunuwela ne uluma ne sheni yosuwela wa ko hani kobiri na mimi yocha enotho vateva ki kaire yocharu nje kula kanthe aka ni banihana kamia ha ndedihana ke ipiro vano awo Ena chuno wii, vaho nyakulihana, miki niwa wii asitiana, tina amarudasha. Ena kwenye nato, kina utamamo, wako nkika chela, amwene, wali wawere ya wii, mika apakeleke sotene, awe hiki, newe chukula nena, miko naka wii, yala ahili pia, kera ka wii kuya, ikachele kepahi, punge etempu kera epanediwa kera redlaka, kako nende mwa pipimpina, Na hiya wii, wano ya kulihana kata mihiku.
3: Amwene.
1: Nero miki nja, kinotamavo. Kiniwa warupe sa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mii, apetimpina. Ay, okitatu wele wani.
2: Ay.
4: Miki kilote tu, yeno ukipitikusha.
2: Mwemisa manyaka.
4: Kilote tu, okikunushela washkerta. Kilotetu le wati reita. Hei, amwene, mutiano lama hikuano, irrespeitu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayu.
4: Mahikuana nakona iye, shiporo la mwano ni mu, kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa yibesho, hainiti mwimule isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano la irrespeitu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola
2: Wano titi
4: Kilakele
2: Muhina yotama vateva mwaka Mwaka nopensao Mwaki panyanyo henu
4: Hey Amo ni wawo sika kato mwaka iseru Meshukumu Karo tepo shimwa Mika hapa kilu wono nyanyala Wano Hakupuende veliki nira o Apari kiyo resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: Kako netumili kwa neke pee. Mana so sina ki panya tu chusa so nya kuwa sa sa kurerensa. Sika mune etwi kushendo wani miano utamila openisa unu. Aya mana amara kai ya no.
2: Ya no, kangu ibani.
4: Apu ya haneto e isesi, mlesa. Elami na pia.
1: Amwene hakuwa
4: jina. Elami mutiana ulo sakula.
1: Aniko pili.
4: Ii, okihie. Okihie miki lote.
1: Aniko pili.
4: Walota we mika haka amala.
1: Oresta ausi. Nipurono kala mulobwa na njijimio. Nyumwa kenela oresta ausi. Asimwa diyale mnaona nyua tanda tanda. Oresta ausi nipurunaya.
4: Wanoso.
1: Nipurona njijimio
4: nene. Wanoso. Wahemeka kakelele oresta ausi mwaha watiti yana.
1: Asiti yana. Hino hiwa kana hii.
4: Apuya, mutiano le ya napuya.
2: Kamalando kum.
4: Ii, buki lake le apuya, mutiano la hana kitu ya.
2: Apijimbina, mno tepi hereta ya di sani kofrita.
1: Mikina.
2: Mnuma tepi hereta, ati itala. Masiwa ni wana ni
1: atungu. Ani kofri, hoye, amwe. Ani kofri, ni wana, anisona chove, chove, kiyubwe nendo wereke ni lapanye. Awo, chumu lopwa na mkumi pahi, eh? Unuwe akala no sulu na nawe ere ke kakone korestausi o kala njiki miho mdopo aneneo nyumuri amwe ne musomede baba
2: ayo maishwa ugele tuye si titanele kinro oba haikano nino nino maye piti mpina adi itani kuhubirala mnuwa ulu vala u ayinyo ala wano itusi nchi empaye le toku toku murani wani iwe Mulume kempani mulume inavali la mume eskwata rele. Ni wapa ya pitimpina. Mpani mume eskwata ramume tuye sulume.

Oni lefanto ko ni nere la hukula no worwa. Min kala wi wa masu atu o hiena hiena alanto dina tibula na hu. Mabro hiena hiena ito vi isela yoni asa. Lilo mun kala mota mkina ni hala wi wa masu atu na wadani hu atibula na usheshelo lilo fam. Misu su hiena hiena sepo vi isela yoni asa shasha shaba star ila yoli shinga. Kinara sitamwene kana ni bamsan hiyo ni uirena wapa.

0: Silimita ko sa sa radio si Kumleke ano kumla radio mo sa Miko Chinga muka na ka in provincia taro sa na pahamay mo sa Miko lakan na na muka man roi hapari ang kote la va ado fijor sa sabi kitin sina na kya na suriya sindala ang hesam tipo no studio sentro misuruwa sholam ang pahina na kya andi do va maosa
1: papa seguro
0: masinto ko ni himaho hiyo dunia sa ninko kalabam sampaka wata mili maraya